Bani da ni da ba ni ba da ni da ba ni ba da ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da ba ni da